0: wadi na ho di esisa ye mrew ye
1: rate eledi awaka embio
0: wadi na re chichre esisa ya re wo nyina nyami ben kra na betimi aye sei
1: o mi mabona
0: o ti yesu nko a o yesu nko a

wobetu saa nwum wa bi wate. Oh, minim sa wo tu bi wate. Eye odote manwum. Ose tete apono na ebubu no. Ebubu. Ama nyankopo ebie. Ama na ewura ne ye die mu. We ewura ne shira mu. We ewura ne mpeja ye mu. We ewura na dum mu. We ewura na ho ofe mu. Eh, se bokua sa me ho ofe sa. Ana me bu me ho abon fia no. Just look at me. Just look at me. Just look at me. I've been elevated. Hey, na me force me ho by force dey me ho ashe mu no. Oh, nyankopo

me pa mo chomo amo frɛ me wɔ me phone so no me srɛ mo ni die kwan so ɛno ana me di streaming nti me srɛ mo ma mo frɛ me ɛwɔ me 0244411 so me srɛ mo ma mo frɛ me wɔ so ɛno ana me di ye adwuma nti mo frɛ me sɛ mo distract me me srɛ mo ni die kwan me dɔ mo bebre ba ɛno ana me di ye adwuma nti mo frɛ me sa na na ma adwuma na ayɛ shake kakra me srɛ mo me da ma sɛ sɛ ma tem ase me wi a me frɛ mo back.